yede sa momo bebre wa ho a monya light off light off eba me ameba since yesterday e fi nra enwbre na wo modum no no mademo a made ache ebo sesia na wo moso moso ye na less than 30 minutes ana esan so ekoye amebi wa akosi se mede ba adom fm ya eji minim se abab asan badia godra me de sumo amade chin te meje de se mum bebere ho asa na mon so sumo de sumo less than 30 minutes ana esan so ekoye amebi wa akosi se mede ba adom fm ya eji minim se abab asan badia godra me de sumo amade chin te meje de se mum bebere ho asa na mon so sumo de sumo amachi ye busampa boya bompa ya na mebisa wame wako fudu ya ni ade wame se wame na wa light off na mse ina di kwa chile sire urade se onya adom na any fault bia abebia ano urade mama huwade engineer sana na mtu minsisi na bibia nkoso kama mfa ema yen yesa esenu yama bibiri inti urade na anya adom na engineer sa mo sisi el light no Awurade ma mo nkwa so ama ma ho den ni nimdie na montu me ho fort no na mon solve emfa emma ye nyame onhyira mo bebre

0: asiesie ama won
1: wo de be ma won wa ana wo de be ma won wa ija no asiesie na ode ama won so for ye ma me aye Mrs. Zabedi my bonus is
2: $1. You can start trading.
1: Oye na dwen se osre edi ama ne ba ne mei ba ko de John ena ba konso edi James and John na wo mame eko Yesu ho ode ne ho ko to form Yesu na se kira ho brasia mame ne kunyan e wo bra oni Yesu eshia na ose da da form butu form sre Yesu se mesrao ja me mami enui emranti a wo hu wo mi me pese wo munya favor wo wonim wo munya position wo wonim me pese wo ma wo tena bia bi wo bra wo beko ahindiem Epasaka wamu mienu baako betena obonko na baako atena onifa maame ne ni suade hu na anu no oba tambia penbaye ewese okale abofra no for 9 months obi wo ha onyin sem no oba tambia peniba ye ewe se ukali abofra no for 9 months obi wo ha onyin sem no obedede mo for 9 months ni nyina kosi se wu wiya ansana ebi ahoto aba obi wo ha nyima ni nasi nyina betatai obi wo ha onyima Eduane bia ne kondo obi tutu ntosio sa obi da form obi disokoda hospital ansana ebia ne ho ato no and the precautions a woman so obi wo wa okwa kwa wo a na adase ono free mo doja akwala no anasa kolani fimo eja na mame anasa omumie nunyina na omumie nunyina ko mekai beye 6-7 years ago na first ana me ba no pa no na me pon bia na me shada ko mochil ana pa na me tu me kan me ko jina ho na ma hwe ni padodo a da de ni ye de o mo ba ba mochil be sha mochil ana pa no ana pa bia na me ta ko pa na that very day me do wanna e wanzi ade e che tazi anopa na na me call me do wanna na fina kolebu ne 37 ne region ne police hospital nyaw mu dia omudi aba na oba time bi ene ne ba egum na me ho akwala no ne sister me re huye Ere ho ipa hwe ababa wa kama pa na ne bai dane ho na ye de wo mo kwohye mo chi ho a eya ho mte pa so mu wo na dwena na ye de wo mo ba ba hye mo chi ho anopa enti enyo ma ye wo nyin sen ne na wo mo na ye ana ano odin pa enti sa nyame ya aduma na maame ne nya wo a na kwala anu esha asetnase na owia no nante na fi abofra ne shases okosku afi na obedwen abofra ne daache ho mebe eden na obeye obeye doctor anaso obeye nurse anaso obeye lawyer anaso obeye politician anaso obeye dey enti na maame no na washase na odwene ne ba no ne daache ho na shaasie edwe na bofra no eda ache ho ebi mo ho a akwara ni shaasie se okosku na